0: Anyina wa Katonda omutukuvu otusaabire.
1: Tulyoke tutandire okufuna Yesu Kristo bye yatusuubiza.
0: Tukwegayiridde.
1: Tukwegayiridde Mukama waffe.
0: Ennema yo giteeka emyoyo gyaffe.
1: Era nga malayika bwe yatumanyisa okwefuula omuntu ogwa Kristo omwana wo. Bwe tutyo olw'okubeera okubonaabona kwe n'omusaalaba gwe tutuuke mu kitiibwa eky'okuzuukira. Tukwegayiridde okubeera Kristo oyo Mukama waffe.
0: Amina. Katonda wange nzikiriza ng'oli wano.
1: Nkusinza nkwagala n'okwagala kwonna okw'omwoyo gwange. Webaza kuba wantonda n'onunuza omwana wo gw'oyagala n'onfuula Omukristu. Ate nkwebaza buli neema gy'ompa naddala ng'okuumya obulamu bwange obwa leero mu kiro kino
0: wadde mwoyo gwange.

0: nze nnyo omwagalirwaddala, ate kubanjagala abantu bonna nga be neeyagala okubeera ggwe.
1: Essaala y'okubonerera.
0: Katonda wange, mboneredde nnyo ebibi bye nnakola, kuba ggwe mulungi ennyo omwagalirwaddala, ate kuba nkyawa ekibi ampeeredde ennema yo. Konye kuno sigenda kujeemera.
1: Bikira Maria omutuukirivu,
0: naawe malayika wange omukuumi, n'abatuukirivu mwenna abali mu ggulu, mukuume nze mu lunaku luno ne mu kaseera ak'okufa kwange. Amiina.
1: Bikira Maria ow'ekisa,
0: jjukira ng'obedda n'obwedda tebaawuliranga nga wali oyawulidde omuntu addukira gy'oli.

0: ibu ziri wakulu. Orubani malwa tuwa amanyi.
1: Hey.
0: Chikuwa sala uro gula one ro gala on.
1: Ate ya tugambi.
0: Wanga alas.
1: Sirikali takwata nga tayenjeche yenyenye deko.
0: Nakisa kakwenye nyela kukwata ngani.
1: Kari.
0: Obamu liyo langi.
1: Chi Uganda chita andiso kora chi.
0: Okumbo mira.
1: Aha. Kare tukwa niliza kuchenda mwenye katonyeze nye famba radio sapienzi ya kuruza ya magezi nsure mziki nebe mizanyo kudachika munana izaka itakusawe mwe kumachago na kurwaleno tukubu zakira tukwa galiza machamba nungi wa suzute munafe uosinzu kubango tuuliriza ngo jitande go radio yeno na kurwaleno uo kubiringe na kuzo mwezi munana mwezi kwa mwendo mwaka pili abili mukaga chitambula chitia mnyonyi wafe olio tiambitundu vya Uganda vienja ulo uosinzira abali mitala wa mayanja nge olieyo ojiteka go radio sapienzi ya www.radiosapiencia.com ali ku TikTok na uwe bali nyokubango tulengera ali ku social media platforms za Fezo nanga Facebook X na wali ku YouTube channel ya VR Radio Sapiencia updates na uwe bali nyokubanga ati utambulanga na fe Monday to Friday beta sagala gala mide kuba kusawe mu kutoka kusawa nya ezabuli kumacha ne tukuwe chisinga ngabuli jo bingi byota ina kubanga usubu na kulwale ro rulunjo ruo kubiri watu seku mulimo tona tuka ochete kateka kubawaka tubabuziza ku mwenda bakulira mu style za kabiyeze nunji enyo muli mtia na fe aba makanika bali mu magaraji ya genja urukanika moto ka ukanika pichipichi bugali obachichicho nacho ukanika munafe tukwagalizo nako rusufu olurunji enyo munywanyi wafe olio tianga akasana kakuyisemu olwoje bangamye nti nkuba yatonye bitundu bye mukoneyo atene isabu bya bantu rongero kwesa bidadi atebwe nabe zikampala wanika pala bwana manange chibereka
0: kajatu abake nacho gonga tubuza eri nino Jeba tusubi zeri wa
1: Nje mwagala mama
0: Nga tulinze eri nino tatujiraba
1: Mwagala je
0: No
1: Mujirinze baba
0: No just zeri wa
1: Neda
0: Badi kukanga kwa munana ne gugu wako Kuku na ugwa mwena kukutambu zare ro munana
1: Ate mjirido ugwe kumikali
0: Na yenga mwakiza mchaba runja watende kore diye neyekelezi ya mwebale kutuliza mwebale kutuagala Sapienza yenyini jori kwa giotumbu de radio yaba sumba Jiongele ya maungi na marunji gongele ya ulimutabele nga uza radio sapienzia Kubanja galo kutegeza mwini muru umula Chariki ya sitaza kitele kaba na baulirize tewaliche bagenda ganti hati tufude hati bagambe kutu bagenda kutaba kunyumi za mirunji vyerele bayo gede wanote wali kumokola wamokolela we papa oboli wane simu ngazi muganga munana junjo akuba father akuba lungu ama akuba kati abantu abo baruka mba balope ni bateka kumunkenke ni batule meso kumokola
1: kawazi opana ye bali abagamba bali abakola waluo abantu katinga akola aina wakolera mukama we rujja na gamba ha katika duka akatereza kama wange agenda kugamba ati Baba ina chaya kalo kuogira kawasa.
0: Eh,
1: okay.
0: Ngiseo.
1: Okay.
0: Na ninga kimaze. Bana emuntu akakubungeka bwa butamo kola tena mumanye mbera zokulira ku mwaro nzibu zibu.
1: Tuna afuruma fena.
0: Tuna afuruma fena.
2: Kanuke kambipi nkanuke vye mzanyo ku program sagala garamide metokutusi zake vye mzanyo vyo na okweto lensiyo na okutandikia kumupinda obuwe de ogunatila kusambiwa na oguna asambiwa motoka zempaka pichipichi zempaka ludo chess obugari wempaka echigo okuuga nye mzanyo vyo na vinchi mukambi nkanuke vye mzanyo
3: akabi nkanuke vye mzanyo kakutusi wako MTN momo sasula momo loni yomo vode chesoboze soko linyi so muendo kwa loni yedako Eroza ule mkasera kenyini woze itagira. Nyikastemu mkaga tanu star, tanu hash.
1: Mkini momo ya kukambati sasula loni yo ya momo wa mbubude oyongeze kumuendo kwen simbi zo suburo kubanga wewo na munafe chinuno changu nyo ila chikole na dalanga weta ze akasente bubu wangu njiga star emu mkaga tan star tan hashi okulaba angate bulichimu chitambula burunji nyo tukukambati no buonyiga kodi ya feyo ya star emu mkaga tan star tan hashi uja kubanga o suburo kubango sasula obo kwewora ku MTN momo Jimmy Jacobs JJ Kavasa kuoteka yenka Daniels Munachibuga ate tubera wo kukuwa amacha amalunje.
0: Okay, ne nkujikiza kusomero lya Fedunji elya Sentinel Junior School sanga bwali nakawuka kukuwa weri debulwanyi muzadde munange sagalo bonebone na fees nagambi bokube namba zineze simu password eri kabasale kakutuza mwana waka ngoga fees zabula ate sente nyingi nyone esemero luno ekigendera kyalyo siri akujamba za de fees wabula lya kusomesa bana bagwanga kati omwana tatula waka bobaje badde wa mtu alanga yakola bubi yesawo mchuse omulete ku Sentinel Junior School wali nakawuka tandikira kunasale okutuka ku kibiina ekyo musanvu ekisulo we kirina gambo we kisulo kati omufaliso obogubonye ogusanga ku somero ko twagukola kodda toleta mufaliso ojatipa ne wenagulira omufaliso atebichi kati wona wo ina wagenda obugoye bwajja nabo wamala byo kulya biwabiretera wamala ngo mwana ajja ngasoma ku 0780 gwa MTN 8 2 4 omazo jiwandika enya emunya ya MTN ate gwagala kuba ku Airtel eri 0755 9 3 0 tukubira kwa kati gambe bwokube simu password kabasa atasobola gena nakauka osobola kujana form zinzina nondaba ne tuchimalirawo wano are we together
1: we are together
0: thank you
1: waluwo yabadambuza bamuita Alex weyo ikansanga
0: yes,
1: nti bwamala P7 omufaliso gwe yasanga yo mwana atana
0: kweka
1: mga nedda nawo nimutuleke namu hey babayi
0: ayakala kutwala msekendu
1: wasuzo jaba baye
4: nde tuli
1: hey
4: mugamba muti
1: nga fete tuina tabu
4: chechiri kumugukirira
1: abalondo musika wa oyo babi karubiza akachiko komusuga kalese obukwa kulizo obupia emitendere jigobererwa okulangirira omukama omupya
0: ni mabega wa musuga
1: bajirese
0: ni mabega wa musuga obukwa
4: kulizo babuteka obutesi obannono ze zirambika
1: kile kenono zirambika no baba bantu babadde babumanyi ndoza beja ko yengero butegera
4: okay
1: Omuwala ali kugwa kutta mukwano gwe avunaniddwa.
4: Eyo ne yali adukide Kenya.
1: Naye omuwala bamulese mu koti.
0: Omuwala simutegeera.
1: Nga bwagira obugalo bwe yemola oba kweziri.
0: Ali nga yakola ekiriyo.
1: Nasobeddwa.
0: Omuwala yetaaga kusooka kebera tuyo ketu mujaji nge.
1: Ali
0: nga ataliko.
4: Abamu n'okwagala okugonza mu fayiro. Mu musanga asobola okubikola. Abantu bagawa waya tezigatta biki biki naye ate bwe ziba tezigatta bamubuuza bamusindikira message ayoke nga basindikira oli eyafa sibu wasoma one yenyini naddamu nti amuveroke kati bwe ziba tezigatta kawoka baya kategeera atya
0: ne bwana atubuza abuza yenka tezigatta banja mutwale butabika oyo mukyali yatta abaana be bamutute butabiko kaka santi omutwe mulamu nono bamututu aliye bamukebere tukaka senti mulamu kubanda isaji yaba demo koti ngoyizo gamba oba
4: ngogenda mukomere eyo abantu banno bakuteeka mu kodi
0: bakugumia
4: si kugumia
1: bakuwa
4: magezi nti kola bwoti ebo boyagala okugwejjako ateekawo embeera ey'okubanga ezitaliiko ewe mole mole kakati tulaba gundi bwe yajjanga onyomu bambuuza ng'ekibuuzo yatta abaana n'asika noga nti naye ategeera bulungi luyale oba otegeera bulungi ng'oseka n'otwalo ne bakubuuza ekibuuzo nogano kiddamu kakati awo nono bijja kugwera ebutabika
1: Profesa Katerega yayingiddewo mu sitayiro ku kibulu kya Lydia Jasmine yaze mu sitayiro
4: kambulize nalo
1: buuza
4: Jasmine yaliko
1: nedda enzija gye yazeemu yazeeko omuntu
4: si yoli
1: si yoli oyo
4: yali yamutagazanga yamuleka
1: yamukuba akabalangulo si ye
0: Profesa Katerega
4: owakatayimbwa yamukubanga obutayimbwa sikwe yaze naye
1: no mami mulala
4: mwana Profesa taggwako
0: nali manye ebyapa babimubbako ne bigwawo yasigazamu
1: erota yabikanga gwe tayabikanga gwe
4: omukyala ne Profesa Katerega
0: naye ate kati ono asingako ku oli
1: nasoze kulowooza bamuwalawe
0: kale ono okusinziira ku oli
4: Profesa tayinza kujja mu kivulu namuwalawe Ainza kujia. Abagana mugende mubiamu.
0: Yeka.
4: Nange,
0: Ono kare kare ko. Na yu oli ya limoto nyo. Nekati
1: ondabange
0: miyake.
1: Oli miyaka jijimu. Nanti olabu
4: kamula vilanga mbifana.
1: Oli.
4: Na yu olabu olabira kati. Olabu chifana nyichino. Kumukogo kusatu. Chikula gira dala. Profesa angatuka. Ne wosige chifana nyo.
1: Ne mune go yabade na
4: ye. Ne mune go yabade na ye. Ngakula gabula zinti. Ya nuna o wale jevide vya alwasa nono mwalo no mna maulie mnafwe walue ya lianyumiza onangama mbulumba agenda koku chale wago no yo mwalo yo mna maulie nembu bali bana atiro kutuke wakambunga no mga galwasa kwale na mgamba katukome wano tupiwo waboda nituwale tibati ya mutusa ya mweleka wano Ebi nebabiteka kuboda kati nono na agendira kubodo bitu useka nga ati okulagayo egundi.
1: Zebanyumiza ke Dubai.
4: Kazi bombi ali bagamba ekinene kya wanga.
1: Mubagende Dubai bino bibitu alako au tubagenze Dubai kuchakalamu mubaina we batuka. Omwana namugamba kati nga mikwano gya muwalaji bagenda okusisingana. Ne kubye. Kisha agenze tugenda yo.
4: Mukole jimu omwana yajanga ajati.
1: Sajati.
4: Nembu ya janga yevikiride. Ngajati. Katika tusobula mutegera nti ya tambula no mugaga.
1: Nye mugaga ya lita swazi.
4: Nga mwaga.
1: Wabikoro wabie.
4: Emiaka ndoza. Mwala ya gendo kulaba ange miaka mikuru mukale kusaizi.
1: Mwala ye moto. Mwala ye moto.
4: Nati bote bakula.
0: Mpa kuchifana nyecho jeje. Photographic interpretation.
4: Bote bakula.
1: Icho kwengeli joli mukazi.
4: Kakati.
0: Photographic interpretation edaga wano.
4: Kamuli.
0: Nti professor teyate gedela chivuruchi agenda. Sika kasanti ya manyiri dia jazmini.
1: Dia jazmini muiziwe.
0: Muiziwe.
4: Muiziwe.
1: Muiziwe.
4: Kwa kumye chivuru. Ani akutemune mchifana nyichino.
0: Ani akute professor mukazi.
1: Professor.
4: Akute
1: ateta mukute ndino obanga bukwata kawalako. Namukute mungalonti zili bwezi. Amukute kumukono
4: kwa. Kona musika. Bana eta tayagalo yingira ono.
1: Kati
4: ato muwala.
1: Omuwala.
4: Stabili.
1: Alengera bachigwe.
4: Yakaji alaba abe myaka.
0: Omuwala tunudde.
4: Nobo nyibu munyibu mundo bwembanga mwagala nanga kute ko bwati. Obane kasimayi. Neka tyo muwala ekimusa nyusa waleti.
0: Profesa ba muzara wa Masaka?
1: Adenda nawe
4: butambala.
0: Ba Masaka bakadde bebagala okwokwera.
4: Wawa no butambala.
1: Basa stop it.
4: Naba nabo. Abola abo bajja kwetuka ne profesa bajja mututira.
1: Nange nabagamba.
4: Bajja tutira profesa.
1: Ato muwala ali kigwako bajja kusiba.
0: Profesa ajja okera kuba changa
4: akutira.
2: Program Sagala Gramide.

0: bamise mere bacha kayimba ke kagambi abuse ambo avude munsi yabayaye munagerange najivam muri moto kano gamba ewu bokuwa kwetikula ne wetikula kuluze ya magazi 15 zese kusawa etsawa etsanda program deliramu eba nagono meza amalala onono timo angambie why don't you work at all radio stations all radio stations that are in Uganda agambie eba nae because your good advice because you're a good advisor. Big up Madam Lillian. Bamisa Timo. Nae, mtani wange. Hatamusi. Ayagala ngene kabili radio station njiko lako. China asoboka. I don't know. Simanyi. Kangende applying. Ngebo naba nkoze si. Chukambwe. Ah, kande kamera ka. Kamuze. Kumusafu tano tano. Ana. China na musatu msafu msatu. Ne zero msafu mnana nya. Ana mumuenda na msatu zero mbili. WhatsApp kumusafu tano tano. Ana. China na musatu msafu msatu. Muze. Tumagambe. Kohela. Kwanji dia.
1: Watu.
0: Na suze bulu unji mkwano. Wasuzo tia sebo.
1: Kasele unji nya.
0: Aniono.
1: Kari tariene nakaseke.
0: Kaisa.
1: Charles.
0: Charles nakaseke.
1: Yes,
0: bagambe ko.
1: Mende na wambambako. Ni wanawa boda boda. Muzee wama ingira muka chino. Mwita mwana wa boda boda. Na inga elisera bitu use. Wana sepadeo kumasomero. Wa boda boda. Wala wana wafiambubu wala.
0: Chitufu.
1: Wambu wa mfala. Yaga mchami. Enu wate kasote tuuse. Jake tibi tibi tibi.
0: Yes.
1: Abana ba boda boda leberere mu.
0: Chitufu nyo.
1: Nisanja no sirif.
0: Ha? Ne yanziza. Kale mukwano bera bulungi kuluzeya amagezi. Chitufu nyo. Ebintu ebyo binnuma. Nkula mu mwana wa boda atabukidakana kaba nakato. Toka na ibana. Lwaki takalika ne kamalo okusoma. Lwaki okole tima ku mwana wa munno. Senga abadde wuwo. Oh.
2: Zono kansala mwa ina jimba. Mulongo kulida mchilombi mkubuzi za kwa mzei bimba wena jimba maduka big up. Hila mbatia kachiri. Kakati lili ya nilomu sigu enzi na ku. Nika gamba kuba na avantu. Ovoli muzimbi, ovoli mwa worldingi. Oli ya kuwade kusenteze omochile nzijize. Omugambi mpake chitunu na chukua. Nimula gani banga. Chuke banga ni tukuka notandika kumwe kwe kama simu noga
0: jiyako.
2: Gwe agendo kuzimbe nyumba na kuwa kwa sentene nilomu sinji togu simanga. Kasta neto labu enti ni kuwa marengi. Muda kusente mwudanga ato kwa tamilimu nilala. Echinto chusi chitufu. No kansala mwa ina jimba.
0: Mbambieko. Weba lenyo bagamba ko. Actually gamba kubantube na weba weemirimu. Nemale mojima lirizambu. Zeni nagwa na wewe usate wangaweke mnugu wankolera. Nyansi mire vinyevyo. Panange. Oluwa vawa we papa. Na ina nyuka. Chomu kusomu bine mbako vye nera vinde. Ngendo kudemba vega. Angatamu ni miro mwali. Omuku bila kasimu. Timba dengeze gula airtime. Kwa mtuna kusiri wali rizatio. Necho obo manyanti erinyo obo olise. Obo yagala obato yagala. Erinyo obo olise. Era nogu omulimu bw'otabe era careful. Obato jia kudamu gufuna. Kwanza sinza kudamu kutrustinga na mulimu gwange. Nga tusawa kudelivering on time. So tuwebelele mutukole bitufu.
3: Madam Lillian wewale kuweleza. Nze Kigongo Tony nga sinzira wamechengira kutuinizi. Nentunga rudi sabinzi. Omuzo gwange njagala gamba kubalandi rodi. Wabalandi redi. Na kupangisa nyumba. Ate natandika ngo kulingiriza. Alesani alideki. Era ingizani ya suzizani. Zena munange ngamba. Wampangisa nyumba. Linda chimucha kuwa sentezo. Nye visiga devi indekele vipari yange. Nze Kigongo Tony chengira kutuini.
0: Weba lenyo tani vera bulunji ukuluzo ya magezi. Abagambia kwa nyabu la balandlodi haba ingiriza. Newendo wazolumu ya chivali ingirizi sa. Na yeso nga bajirina. Kwa nange njino nyalua chivali ingiriza nange sijiraba. Na yendo, anyway, na yenda sijiraba. Kumali nebuwa wa ingiza, ati ya ingiza bantu. Ya manyi. Echi kuata kwa kubanti talese sentezo mbuni. Kwa gano uli ala nilodi ngalumu wa mtima. Mamsa jana ikisa. Omwala nasomba. Antibantu. Mwinyumba jia pangisa. Mbumbu mwano unabana na ebu mpulira timu. Mpulira magamba. Tufu wacho na nge simanyi. Eda chika ama kumi ya vili. Agaisa kusawa etano. Program David Ramu. Ula chitonsikili za nengu la kunsimbi. Atolu vanyimanja kumanga. Kwa mauti venenga tuyo ngira yu. Uli kunkuluza ya magezi. Nesulo yu mziki. Ndebi ya mizanyo.
4: Ayocha, tosana kumunyumizibwa, ali gumite. Mwudilize mwakufa kumando kutosa kuruo kutano. Kusawa satu eze chilo ruba nyima ruwa mwudile live kumpeoza Radio Sapiencia. Kuruo kubedidu nonge na kuzumezi munana banobetu subida mwenyumba ya kakensa webye mizanyo kumi bidi ya bidi mwumukaga. Semogenele David ya vanakaseka wagira timu ya SNFC. Ene ya Jose Charles ku weekendi. Kone timu ya Uganda Cranes wano kubutaka. Murumba Juma Baka Ansanga. Wagira Man United FC. Echata dobu keka kuba wakisibajo. Wano kubutaka wagira Vipers SSC. Lubo wa Junior Babusabala ni iwa Man United. Wano kubutaka wagira URAFC. Avamu timu Santirino Junior School na Kauka. Waso Paulo Avansambia ni iwa Manchester United. Wano kubutaka wagira Vipers SSC. Mwadina grupu nga ya bantuba satu. Nama mjewa no Radio Sapiencia mwe wandise. Mumasa wa mkwate gana ne grupu se nareze na baze wandisiza. E nameke nareze na bazize. E jakukatiba kuba wanguzi. Kakensa webye mizanyo kume bili ya bili mumukaga. Kuruna zari gumite. Bonza.

0: Mamu ita sinisanyu haka imbabaka ita mateka. Tonteka kwa mateka mnange. Ndeka nange ngene nyumire mungi. Ndeko out neba nange. Kubabila ikagwebia kule ma. Zili habini mumu enda. Ezise kusawa etano. Program David Ramo. Obu imba ngobu. Ngaka iseko na emia kanene kajeronga. Mumbe kachali, yungate jekali. Erango unakuru walero, njegala butere butuberenga tugenda mula mwagwa. Akakaimba buwa kakupa ulimchala agamba, yee, era, chitufu, batulege tugende out, buwa chinga sigenda, atuwa kwe tontute, nzende kangende na abagalo kuntu wala, I'm going out with girls, binji binji, na hile ilu njegala kwebuza. Oba kubuza bachala bali. Manyi nange ncheya galiramu. Sitera kwe kubira. Lero mbuza basa njenja mbenja kubuza bachala. Nenje na kubuza bachala. Nzentena baita banina mikolo. Ngaba kuitampuli dekamenya. Omukolo oguli ya gulu. Omukolo oguli ya soroti. Oguli ya ebundi bujo. Ogwa uli de mbarara. Bwe waga manti guli kakatakui. Gwa muntu yomu. Buli mukolo ogubako. Obera mbivulu by'abayimbi. Ogenda kuzi birthday party z'abakwano bo. Ogenda kuzi baby shower. Manyezi nozi bridal shower. Ogenda kubusiki. Ogenda kuanjula. Ogenda kumbagu. Ogenda kubuli chetu. Nenjega lo kubuza mchala. Chiche nyaba chala. Bamu. Of course sibo na. Echiba sindi kilizo kumatimu. Mwale mwano kutula kawa waka. Ngano mwami ya sigala ganti. On the weekend ino hizo musanga waka mama gundi. Abata liwo. Katingo mwami ya sigala wakukuma abana. Gwe madamu obo yisemu. Tugenda fatipato kwa njiwa banayi. Zisigena kwa fatipato. Zima na inina nugende 40. No yedekera. Oboli yao nebagana tugenda busi kwa njula. Noli nyeri ato. Mahinja ya ntu wale busi. Tuli nyamazi. No gende ya sino ya njula. Obo cha yu nagati. Tuwala vya mubala gavali Mombasa. Mwami ya munona kinya. Ngoyere kera. My goodness. Chiche na chale chaba. Chiche chiba tawanya. If I could. Kubuza. Chichi. Waliwe nsongezi enambulu kufu. Nsongezi imiride. Ze musobolo kuwa. Nti olumwe chitukoze sabino nsongazi na obazi. Tukuba kanya bino wozo. Nzena mwaba uliriza. Chiche chisindika, kwa hati nzo kuwa tune nyaba chala bano, nga dalaba ine nsongeze simi. Ziba nzo tuka alidia, munaki. Because of ABCD, tuleke tugende. Mwini muna hawa gendo bugenzi kubu outing, just, hatiwe kanyuma na asula yo with girls, na dencha. Enaku zino hati, tugenda mu December. Abantu ba walampe nsozi abantu bali nyensozi. Twagala genda ku Margarita ne balinya. Tugenda ku Elgon ne balinya. Abalabe wambwe we tugenda Mombasa for a weekend they go. Na tugenda Dubai na kuzina Dubai ba mugonza. Manga visa tubachazika. No ulira obulumi. Na yini gwa gambye ti tugenda Dubai ogenda kulabanga. Kati Zanzibar ngabolekera. Nedde banabana na South Africa chakutte. Na tulira bana watuloka tuli kuchiwa. Oba faba mu bwavu we bututawanye nga tuba nalaba ko mtu agawe tu bwavu we bubasumbu wasengana mwe sente mu badde nazo namwe mwandi esanze nga mukolanga bwe tukola kiki ndale kisindikiriza abachala bintu ne kuba olumu we sanga omwami yasigala kutunula bwati nanga ti omukazi nze namuta yanze kumundi namu manyira bwati sikyabuza ulaga wa bwakoma nga tukulisayo bwagenda nga agenda. Olumu nula bangu omwami simu mativu nerigenda mbasu. Olumu na hawa na benjini. Nebatu kwa kuganti. Mami anti tavera wawaka. Anti haba genze mikuano je. Anti mami haba. Na hawa na nubali kawo. Nemu holiday nga munu nga tuena budebu habana. Nga guwe wagenda. Chichi. Musambu tano. Tano. Ana. Chinana musatu nsambu musatu. Nezero msambu muna ananya. Ana mumuenda. Ana musatu zero bili. WhatsApp kumusambu tano. Tano. Ana, chinana, musatu, nsambu, musatu. Tukubaganya bilo woza. Bachala bano baina ensonga. Kubatu nizobane nyanga abami mwe kozu. Ninagwe nalinjo gira kona hii. Bamu ndetela mkansilinga. Ngomwami atabudua. omuchana nanga alirya bowa dom bowa dom omwami yogola basimula ba nange simula ba nkowa waka yali muwalanga akola yaganti bali ba campus nze nga sawe zigenda okuwera 12 nga ndi waka nentegekane nembera wo naye ng'omwami ziwera sawa 5 ez'ekiro nga tangadda naddanga ofumbye olowooza oba anaalya nakamba amoke beba moke nayingira obuliri bwe neyeebaka ku makya ate akeera nnyo by 7 sawa emu aba avudde ewaka ng'ayiseemu yaga nti ekiseera kyatuuka ngadde atamidde ayingirawo ku 7 n'agwa ku makya akeera kufuluma nagenda okuwulira nga boda omwenzitira awaka ne ŋŋamba ate nti omwami gwe atukogenda ku mikolo tantwala tayina lunaku nze lwalintwala ku mukolo yadde ogumu owez ŋŋene ye agenda yekka nagenda okuwulira ng'ekiwuubalo kinzitira awaka tantwala out tantwala ku mikolo gy'alagako ne ŋŋamba mbu mikwano gye ne gimuwa amagezi nti osobola okutandika otwetwala out kati naye n'akiyiga ate yagaa bwe nakiyiga kyampa emirembe kuba sikyalo nti olinga mbeera mu nnyumba omutima ne gunnuma naye oba aliwa oba ali naani n'enkoga yagaa nze nali naggwawo naye kati naddawo kuba nafuna emirembe hela
1: halo Miriam
0: yesebo
1: nsonyiwa akayiseemu
0: yesebo
1: onsonyiye
0: nkusonyiye mukwano
1: awo
0: ani ono
1: aivo
0: aivo aiva tamuwa bakyala budde mwewuuba mulinga tabbu muli mu bbanga
1: naye nze ekatyonyi zange zemberamu era bwe zigwa bwe ziki ezoolaka nziruka na buddusi
0: Ivan osobola byogera ng'osibira wali ku jantosi
1: mu kabuga kaffe akawagezi
0: jantosi n'ekumira paka saawa 8 ogwe
1: tekisoboka nkubulye Lilian ekintu kiri ekintu kino kiri ku saidi zombi naddala yaffe abaami ebiseera ebisinga tekulizedde bakyala baffe okutandika okubaliza abakyala mu maka tebafu tebaba wadde
0: obudde bulakinga
1: omukyala w'ewaka omwa wangi
0: nti obudde
1: omukyala w'ewaka tagenda kufuna budde omwami ono bwawomuwala w'ebbali abaami tetufunye budde bwe tuwa bakyala baffe abeewaka nemwemalira mu mikwano egyo ne giboonoona ne mugenda mu mabaala ewakodda ssaawa 6 nga bwe nkubidoogasibaawo kati omukyala ono tagenda kufuna budde naawe
0: nasigala kuwunyiriza
1: kati ekivaamu nga mikwano gye nga bwogambye nga gimuwa amagezi oba naye kenyini kenyini guno gundi zebabeerako social medias abantu balina zi WhatsApp group ng'ajo bakola group yo yakumalako bantu bakazi nyonta bafumbo kati oba omusuubira kukolaki ate kasitaalo zaako bwati abeera ng'omukazi gw'ojje mu kyalo n'ayiga ekibuga bategere Lilian alale ku saidi yaffe saidi y'abakyala namwe abakyala temuwadde baami bammwe budde naddala ng'olina omulimu bagwa saaluuni wakka oyingira leeta abamu babeera mu ŋŋambo emwami yakomyewo ddala esabimutikkulako okyalina bamajjo namunyumya oba oli kazigo kakabasa muli mukutya
0: leero bathidde yakabasa zikasita gaapi
1: ayingi aweza 6-5
0: mbeera bulungi nkuluza yamagezi esulayo muziki nebyemizanyo 9:00 ensako tuli edakiika ziri 22 ezula kwera essaawa 6 programu endabirwamu wetuli leero birthday ya Kabasa, by the way, happy birthday Kabasa, tusaba mukama ayongere akwongere emyaka emingi emirala nera okitegedde yes naye badde twafuna guno omwezi nze Kabasa ne President Museveni anti omwezi gwaffe birthday tuzikuza basatu guno omwaka omulala batemwesi amiri guno omwezi abalala temugwesibaako tulimu basatu nze Kabasa ne President Museveni September twamwekwata wanje wanji sebo
2: ona mama seba atekiteri
0: mama seba talwaki mwafuuka banna mikolo
2: kati olaga
0: mpulira
2: abakyala bakola ebintu ng'ebyo mu buwala bwabwe balira tebabituukamuuko Nyo ma wazama rega ngo vituka mo vigenda mufato vigenda Oma tocha nacho ya gala Aba hindi obalami ya vichimo chirabie kwe Nili atofa na natori Ataki geze zako ataki manyi Katiza nili ya nizendi wano Eranze Wabe ranti nobatino Ngatwe yorekera Okule kanga guwa gani Tumama sela Leo kambize kubu Nenge lise msinga Wabela wabela
0: Okay, mama soba talinga ganti omuntu abako stage oboli yawe je yabuka. Na wonzi kanga stage atiga serwa mpaka wano, arwana na yo bulwanyi. Really? Chibera bwe chityo. Oboli yawo. Njikala kudde okigambo kya kadde. Aivo kya yogeddeko. Abami obudde bwe muwa abachala bubatu. Chibinyo omuntu okutandika okumisinga na kunonya bunonya like mubira wozo. Taliwo. Ngatebo ganti, nesi muwa sente. Atoba muwa sente. Katia ya galachi. Atolu mumu libalunji, mamu tuwaneza tutamuza. Uye galagena mholidete. Zizu genda. Ngani nyanga ngenda. Na yani kwagenza na ye, ugoli ya utofudei. Uye galagena mchivulu te. Genda. Techandi badechivi, of course, omuto muwa na agenda. Na ye, gwoli mbera wa. Luwacho leka questions. Mutima gw'omuntu naye yabeera wa buli kaseera yabeera ali ku mulimu era ye yaba bizi ye yemama emirimu gyamumira ojja kuleetera omuntu okuwulira nti waliwo ekibuuzo s'abaami checking obudde bwowo omukyalawo bwandifuula mukyalawo namikolo nagawo wayi kangenda mukwanjula kwa gundi olumu n'omuntu tamumanyi nnyo kangende nsekesekeko mbuzebuze omutima n'ebirowoozo okitegeera Kubanga amanyi bulungi nti gwe toliiwo ne bwana akwetaaga toliiwo.
3: Nadda muliri weebale kuweereza nze kigongo ttoni wane kyengera ku twins. Nze ngenda kwogera ku kintu kye tuyita fixation. Nti omukyalo ebiseera ebisinga baba nga balina stage eyo gye baasubwa mu buto. Ng'ebintu ebyo tebaabiraba mu buto. Oba oluusi nga baabafugaafuga nnyo tebaasobola bigendamu. Kati waatuuka mu bufumu n'alaba nti afunye bbeetu. Naakula ate beyandikoze ku myaka giri egyayita. Nze kigongo ttono ekyengera ku twins.
0: Webale nnyo webalire ddala eyo ensonga ye mama gundi eri gyatuwadde mama Sebatta active. Fixation, really? Okay, saagala kigaana kisoboka okuba ne mulimu omuntu nga n'ekintu azzeemu kidde kubanga takyayina budde bwe babuwa. Hello?
4: Yebaleko Lilia.
0: Sebo naawe gyebaleko.
4: Ogwo guba muzeeyi.
0: Muzeeyi?
4: Ate n'oyo atambulako y'aba alina ssente. Naye wawaka taina sense afadhali agende wa neighbor nenga avudeke waka afadhali agenda kuchisawe wazanyiro mpira
0: nenga taina uzama chechiri uwe cha sobole
4: nenga uwe cha sobole kukula
0: muzabuze uwa muze
4: binujo uwe ando wa mvuto waka mtima nyemba ya kukomba mfikere kupata tu afadhali agoveri wa kuoda avali mkuguana nenga ureda atambo uwa muze
0: Muzabuze.
4: Nguye chenkana wa uguba muze. Ono mtome Paul Salon.
0: Oh, gaso niso kuliza mtome Paul. Vera vluji. Neyaza. Kupochili augobelero wa boda. Abashala, guna guba muze muntu. Oba chintu che tuiga. We wawo nemi za tujiga. Oba tuiga chige. Noka. Nandaki. Nze muna ya ukubela wano mwenjuyu. Nganze rujiru wawo. Aha. Oba bababato. Manjini na wentuka ni ngamba. Obe miaka jawe jiba jichali. Nga baba bachala kinga. Eh? Akufumbi dua, olimu kuluko, ye muto, ayaga logenda out, kweto chimu wade, ayaga logenda ukula baba imbi beji, ndi kweto chimu wade. Tripu za tuka, zufuka zi tripu, enda kuzina, abana badeno, baderi, baderi. Walu wakuma ntoye na busobozi, na ulumunga no busobozi wabulina. Naka atauta chimu wade. Naka mba ye mfati. Ato bachala bambogera. Ne wali ya bachala abalunji. Nganze. Nashayogera nechayagala nechayasirika. Katina kule kwa muyeze. Temu alaba toyi ya biasubi da. Kwa njizo butagani banayi. Oba nko lida yuchino. Oba nko lida yuchili. Katibu oba toyi yiza. Mutunaga. Kandeke. Olumu abami mwiti ido kwebele kwa uwano butu. Nemuunzi kanga mle. Kamule sobuzi. Mwini nagwe badenda ba mauli de wano. Asulo na kwatono. Kati ya labi seko mshifuruwe shimu nolu, nomu wala omuto. Nga kati yo, no. Ochitegera. Nti olumu, ne difference yo olumu mumiaka, e inzo kolo ulabi, nze wendo woza. mwawuse ya yagala bino gwo yagala biri ya yagala biri gwo yagala biri munzi ko mchala afuse na mikolo kubaye chicha munyumira gwo yagala kubera kakuuliriza mauli kitegera kali kashobe na gambi atya biru message ya yayanga nkuruze ya magezi slow ya muziki nibye mizanyo right agambye nti morning agambye morning love thanks so much for that entertainment program aga even today it's baby mbunolwa lero na kimina jogeze bitakwata kana aga enolwa lero birthday ya baby chagulanyi era bawa jaji celebrating kama so mu celebrating a birthday ne baby wa mwe agambye agambye okay kale again sometimes gaba malo oba peer groups gaba malo tuchitwale bwetu tyo tobuchala abali mwamalo awamala baba yineje batambulira sirowoza simniwe tomanya neze doza tomuntu babwa mwamalo neje baba yukira ya batamanyi yo kubanga echo te kiba kiche onagambye ekitufu buba buto nze timu ekingera ya gamba nti omuntu ono aba achali mwobuto oboli ya wewumu kwa sebi ntuwe biti. Oina bae itaga kutuza na mga amunangi ya ntikatu wakumbiru wa wakula. Iwako inawa abana, oinawa na umuami ya betaga kea.

Maganda ba ang mga ide? Pero ang dapasyon nito, ako ka. At sumisya na binod na mga ngayon sa mga

kituufu ayi mukama wali mutuukirivu gwensulo y'obutuukirivu bwonna tukwegayiridde era buli bibeko mumyoyo ogeitukuku funa obiina musaayi gwa mukama waffe yesu kristu eyayagenda okuweebwa okubonaabona kwe yeesiimidde n'akwata omugaati neyeebaza n'agumenyamu n'awa abayigirizwa be n'abagamba nti mutoole omuleku kino munna anti kino omubiri gwange ogunaaweebwayo okubeera mmwe. Era olwamala okulya ekyekiro nadda ne kalisira ne yeebaza n'awa abayigirizwa be n'abagamba nti mutoole mukuno munna anti ne kalisira omusaayi gwange ogw'endagaano empya ate yolubeerera ogunaayiwa okubeeramu n'okubeera abangi okusonyesa ebibi kino mukikolanga lwa kunzukira. Ekyamagero ky'okukkiriza kale nalitama olw'okujukira okufaana okutuukiraku tukuweereza omugaati gw'obulamu ne kalisi olwokukanga tukwebaza oba watugwaniza okuyimirira mu maaso guno okukuweereza tukwegayiridde nga tukwesengereza abagabana mu biina omusaayi bya kristu mwebutuukirivu akunanywamu jukirayo mukama kereziya wakunya enkulungu y'ensi mujjuze yenna okwagalana wamu ne paapa watwaleewo n'omwepisiko kwagira w'ensi yo n'abo bonna abaakwawulwa jukira omuweereza pawulo gwayita ave mu nsi ajjeewo kamufaananye omwana w'okufa mufaananye n'okuzuukira okweyennyini jukira ne bagenda batwali basinga basobola okuzuukira bakkirize bajjeeyo byakakanya mu kitiibwa jukira n'abafu bonna bajiire ekisa mu kufa naffe ffenna tukwegayiridde tukyasire tusaanire okugabana kukulamu kuggwaawo okukutera n'okukugulumiza wamu ne mali omubeerera okuulumyana katonda neezefe omutuukirivu bba n'abatume abatuukirivu era n'abatuli bonna abaali bakusanyidde obwedda bonna nga tuyita omwana wo yesu kristu gwe katonda paasiri omuyinza wa buli kantu abali ekimu naye mwoyo omutuukirivu mu kristo nomweta okufuna n'ofunamu naye era muye mwofunira buli ttendo na buli kitiibwa emirembe n'emirembe. Kamaafu ekuutirira ebyokulokola n'okulagira kanawe n'atulagira tuguma ntugamba.

0: mudamu uwangule na kayimba ko tega mwaka yimba ko singo kwagala ku MTN Kola Tunes ofu kenda mukisa izo ko wangulile mukuzi boda boda 20 obugaba ne kubukadde 22 obugabi bokagwira wo ngabunyizi star emu musanvu noti star emu biri hashi olonde ka kayimba ko sumulula vibes zo ne Kola Tunes okuva mu MTN ngatuli wamu vibes za fete zilemesebwa
1: MTN
0: MTN, Uganda Communications Commission.

0: alabiri ya Juliet Pio. Nisonga bayazitu wala mwofisi za nila, umukuro neba mgobili na nakwatibwa, agudwa inagurake misango kati ya sindikidwa kumere, ajira abereyo. Kuno njideza bukucha agenda maso. Orale tugenda kutambulira ku nsonga yebiduka, wano mugwanga lya fe, mkulu dala, era abakulu bebiduka bagenda kuba batuuka wano sobole okwogerezeganya. Ojagenda kuva wano ngo yongedde okutegeera kati ekizibu ekiriwo. Jukira nti Minister Fred Byamukama yalangirira ekikwekwedo kya nnaku 10 eri emmotoka ziganyegenya oba embi naddala zi tax n'agamba zive ku nguudo zi DMC. Era ononjulira nti neyo gyoyita kati emmotoka ntono za muswaba abayitambulira mu taxi. Nini buba tutambulira mu taxi ng'oli mu iyo era olaba kubanga enguudo kati ziriko emmotoka ntono ekitegeeza ziganyegenya zaali nnyingi. Olwaliro mbadde mpita ayita nga balaga nti abataxi bibasobedde mbwe motoka ezo okuzizza kumako beetaaga obukadde nga bubiri mbwe tebabulina. Ndozo laba obulumi omukulu gwe nina mu studios Captain Seradana atopolira naye abataxi waliwo betugoberedde nga bagamba tayina bukadde bubiri tayina kakadde kamu kitundu emmotoka eyo kugizza ku mulembe mbwe kubanga n'ekikwekweto kino kasokedde nga kijja mbwe n'ebintu biri nnye spare part mbu ka component akadde akamitwalo esatu k'etaano kati akabadde ak'emitwalo ebiri kati k'ena. Brexit waliwo bwensomye nga balaga nti zibadde ku mitwalo babagambye 15 ngenda kuddamu nyongere nezo zaalinye ziri ku abiri mbu kakati spare gwe bandijje owe Japan kubanga zikigegeze Japan nti kati bamujja China batekamu wa China binakwatagana mbu byo bibasobedde era bagamba waliwo n'akuuma ke baleese akakebera emmotoka mbu kawandudde kumpi buli mmotoka tekagala kumanya emmotoka ezusa myaka 5 mukazi wandudde kati bali awo tebamanyi kyakkola. Njagala omugenyi wange asoose okutuuka akubuuzeeko Captain Buza kwatuuliriza ssebo.
1: Bannayuganda mmanyi ku sapiensa abantu bakitanira nnyo kati bannayuganda abateze ku mukutu guno mbeebaza era nkoze kyattendo kubanga muteze mubeeko kyemuyiga namwe mubeeko kyemutuyigiriza sife basinga naye namwe mulina okwongerako okusobola okutwala eggwanga lyaffe mu maaso nga n'obulamu bw'abantu baffe bakonsuma tuwadde value. Amanya Lieutenant retired Sirwadda Enoka munansiko nebaza management ya Radio Sapiensa obukatuliki bwonna kutwalira awamu nge ndi musajja mukatuliki ku mulimu ogw'ettendo gwe mukola era ssebo mukulu Jjunju okoyi erimu ate naawe nkusiimira ddala okujjukiranga n'okuwoola mbeeko kyengatta ku ggwanga lyange ne mu society mwe mbeera
0: neyanzizza nnyo. Mbadde nkuwadde Lieutenant aba wansi wa captain
1: wansi obadde nkuzizza
0: ate nga wawummula tokyaddayo kwongezebwa
1: naye nga abaliyo abaliyo nga bakapiteeni bameja abamu mbamba singa kye tuyita seniority era bansaamu ekitiibwa nga mukulu waabwe. So
0: nekati baba bakusinga obukodyo baba bakusinga obukodyo
1: obukodyo
0: kubanga baba batendekeddwa ku mulembe guno
1: obukodyo tubulabira wali nga lunyinyitidde kati nze mbasinga obukodyo kubanga nabategekera we batuuka kitegeera ekibegaaga tekiyinza kusinga nsingo
0: temumanyi tekinologiya omupya
1: tekinologiya omupya ate yakubuulire kati mu by'okulwana kyobulaba nga wano UPDF weyagenda e Somalia yakola bulungi okusinga ate America nezaako ne gavumenti awo kiba kikulaga nti si tekinologi wabula bukodyo

Sports y'ebyemizannyo. Sports Talk y'ebyemizannyo. Ebyemizannyo nga bwe bitambudde. Ebyaffe ebya wano. Local sports, international sports. Ebyemizannyo ebyebweru. Tukutotolera buli kalo nabwo ebyemizannyo yenna. Bye wasubiddwa mu byemizannyo. Nabyo nabyo weetaaga okumanya. Eno ye Sports y'ebyemizannyo.

0: 所以我有瑞玛那么苦了。
1: 嗯。哦。嗯，我的母亲也没给钱，我才不给我的母亲。Kulibia Jasmine. Netugende wa?
0: Master Sim.
1: Master Sim, nawe kulabuto ulirizero ngambi.
2: Olimu sanja mekete. Ote kukubo ni mbisati.
3: Kwa chupa kwa yandamu. Mufuruma mchizgezonga.
1: Hey.
3: Yonabu itebu naguwayo.
1: Hey.
3: Pepa roga. Chia lajibarize mbio chikeni.
1: Uta nipo puta mwivu goe. Wasitawata nao chiguni. Ansachi. Aono umanyira anti. Nengo vwone robusatu wabufunye. Hey. Netugende wa?
4: Wasapu.
1: Uliriza.

0: zaba deyo biri kumenena
1: biri abiri mwena kugambi baga lipi huzi gadiri kwa wakuru
0: sebo zari yo biri abiri mwena
2: wakaima
3: ogo kubye kumbaji
2: wakaima luwa biri abiri mwumukaga
3: Enyonga dasema tono nako kanyakunde kabuni lokalamba
1: lubowa
2: yesebo
1: empaka zino eza Commonwealth zali mugwangaki
2: zali mugwanga ya Scotland
3: oli musajja mekete otegu kuboni musajja
1: ne tugendewa
2: master sim
1: emizanyo gino eja Commonwealth games ejo mwaka guno jatandika mwezi ki
2: mugwamkaga njuza mugwamsamu jatandika mwezi gwamsamu
1: okakasa
2: yes sir
1: nani
2: nianze sir
1: nimo busatu
3: oli musajja mekete
1: Ani?
4: What's up?
1: Uganda yakoma mwaka ki okwetaba mu mizannyo gino eja Commonwealth Games.
4: Mwaka guno gwenyini nyini.
3: Oli musajja mekete. Otegudogoni lusatu.
5: Tegula ikibinda. Tegula. Luno we. Olutu. Tegule ekibimba.
0: Kale tuba tugenze mu kutegula ekibimba olwaleero tulute. Ate tulinde olunaku olw'enkya. Bwana Nambe?
6: Lamba Juma sir.
0: Lamba.
6: Yes sir.
0: Mbuzaamu?
6: Yes sir.
0: Waliwo abaami abaava e Kabalagala nga baleese omuntu waabwe okumuwandiisa yeggwe?
6: Sir.
0: Gwe wajja bw'omu?
6: Sir, nava kansanga n'abantu abalala. Yes sir.
0: Gwabe kansanga gobaleta omubaibwe yamanje
6: yes sir.
0: Bali bati olowooza kati.
6: Era gye bali bulungi kyemmanyi. Era kibanyizeemu olw'ebibuuzo ebimu. Naye era babeere bagumu.
0: Naye basanyufu.
6: Yes sir.
0: Kuba atera gwabatigeerera.
6: Yes sir.
0: Kale ekibuuzo onaategula ekibumbo batotegule. Fuba okwogerera ku muzindaalo.
6: Njakitegula.
0: Yes, sijakitegula.
6: Nyo debwafu na wabwafu.
0: Ofuna 10 munange. Yes, butano bokabwe bukujibwako.
6: Yes sir.
0: Tichikola nyuma wuli bikibya otwala 10 buno butano bokka.
6: Yes sir.
0: Alubowa.
2: Enja kutegula wenyi.
0: Okay, simwogerere. Otegula totegula. Lukolo obudde bugenzi.
6: Kantegule.
0: Okay. Bwana Mulongo.
4: Nina kutegula.
0: Ojja kutegula. Kale kijja kijje wama mulamba.
6: Yes sir.
0: Leero bulu bulu FC.
6: Yes sir.
0: Esambi ompira ngabwe twayogedde.
6: Yes sir.
0: Wali mu ntandikwa. Ompira gwayo guwedde gutya leero.
6: Wedde gola bintu kwa MC.
0: Nedda.
3: Ogo kubye kumbaji.
5: Okechudua kobo bonero butano.
0: Okechudua kobo tano. Webitu. Ne, diyo nanga wivizye toti. Ngomu la muzi wana virangiri ya toko laki.
6: Yes,
0: chukuru wa vekansa nga guava singa.
6: Yes, sir. Asobola okuma omulutu. Mwe kula mwe umulimu. Nimufuka waza njiba satu. Nimuja ni muandisa timu ya mwe. Ya waza njiba satu. Kati ya basa tuye chibuzo. Yeka mwachibuzo zao. Kumu wa basa tuye aina asa ya kula si?
2: Ya chidamu.
6: So kati tungu wa mwani.
0: Tungu wa mwani olinemi kisevili. Echisoka. Chechuwana waso cha gambi. Echilalawe kansango sigaro cha basinga. Kubagwe.
6: Yeso wadeyo.
0: Yeso wadeyo. Chilaba. Yes. Atene wakubite gira. Katibu yes. Balina zero. Kugenda kufuna yobu kone no wano.
6: Yes
0: sir. Hii. Watu basinga.
6: Mamba singa sir.
0: Lubowa.
2: Yes sir.
0: Ogwa kesisi ego guwede gutia mulinji.